0: Boy.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali ttabbu obwabo butebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda ow'eccupa, abasigadde bawe soda ow'eccupa. Ako tebaagala? Bawe ow'eccupa.

0: Be what?
1: Watchful.
0: Wetegese chimala. Hallelujah.
1: Duachi. Katunda yagero kutuwala mubintu ebinywerera. Obwakabakabwe Bible gamba buberere mirembe meka.
0: Tuli wano wansi kunsiku kutendekebwa. Tuli wano kutendekebwa kungeri jetu gendo kunywerera. Hallelujah. Mukama ibazibwe. Nga gwe nebuofa woba nange nebuofa. Family yote genda kusana wo. Nga Katonda agenda kukuteka teka. N'abaana bo bafune ku mugabo gwo mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Gwe Katonda gwategeka okubeera omusajja omugagga ow'enkya. Okubeera omusajja omusumbo muweereza nabbi apoosa ow'enkya. Nga tagenda kulumaluma mu bigambo. Waliwo basajja ssebo, waliwo ebigambo bye batakyabuulira ku kituuti. Naye nga ow'oluganda mu kkanisa alina abakazi aba. Naye nga ate mugagga. Bwakwata ekiweebwayo kye mwamusumba kati muli mutya? Mwalina emmere? 20 mugende mufune 10 liiro. Kyate n'akomawo. Kati oyo mugagga talyogerekekako oyo. Musumba ne bw'aba anenya abantu oyo tamunenya. Mwasize mutya ssebo? Abamubuuza bubuuza. Lwaki? Bw'ana amunenya ekkanisa ajja kugivaamu. Ate bw'agivaamu ki ekibeerawo? 20 ganajja? Kati Katonda atuteekateeka obutekkiriranya. Haleluya. Nga si ssente. Naye kwagala kwa Katonda kukole ki? Bano basajja baavuya lwa kubanga Kabaka yabawanga ebyokulya.
1: Sebobeerere lw'olutalo mugenda tuwangula.
0: Yokosefati n'agamba
1: wano tewali nabbi mu bo nga bali awo bagundi bavuya buvuya.
0: Mukama ebazibwe.
1: Naye waliwo enkuteekateeka. Katonda kwatukoza atya? Kwatuteekateeka tulabike eri ensi.
0: Ogenda kulabika eri landiroodi wo ng'oli mulala. Nagende walandirodi wange ne mugamba omanyi. Mpamu emyezi egisigenda kusasula. Nangamba lwaki? Mpamu emyezi esatu ngenda kujja. Bw'oba oyagalayo ku bintu nze ngenda kuwa ku byanga. Omusajja nampuliriza bulungi nnyo bw'ati. Era waayita emyezi esatu. Nenzeeyo ne mugamba kakati ngenda kusiibula naye era sina ssente. Naye mpaamu emyezi emirala emeka? Nja kukomawo. Ne nsenguka mu nnyumba ye. Ne nzirayo. Nga mutwalidde ssente. Nga wayiseewo emyezi emeka? 2. Ne nzirayo nga mutwalidde ssente z'enkadde myezi 3 n'emyezi 5. Amini 2. Gye myezi emeka? Nakikubisaamu. Nekiraba nga mpitawo. Onatera okulabika ewalandiroodi okubanga oli muteeketeeke. Ne wotaba muteeketeeke. Buli kimu kijja gy'oli buli kimu oba okyali awo. Abe mamba ne bayita. Mamba eno ya 5, eno ya 10 nsiikeko. Mamba baya akakuyitako ate gundi sumbusa z'ennyama ne zijja. Owa sumbusa abagwera akatte ebiyenje ebikulu bisime ebiki. Akate mukaleete ebiyenje bindi bubi.

0: Genda mbutelevu muyokane chisoka. First John chapter 1. Verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpele akazindalo. Tusome.
1: Yokana ekisooka munana.
0: Agambye ati.
1: Gambye bwati. Betwogera nga tetulina kibi. Twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
0: Twekyamya ki?
1: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
0: Ye.
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
0: Bwe tukola ki?
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
0: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lw'ennaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza. Fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo. Nga njagenda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama Fani. Kale osobola okikola. Ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali banyuse 10:10. So, 12 kati mwe bamaama. Amina. N'obw'oba oli student 12 okisobola. Kubanga 10:00 muba munyuse siwe guli. Mukama yebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mu ffe. Kambuze ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako. Ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo mutukuvu wa bujja. Omwoyo mutukuvu alinganga mukoweewumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikola ki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu, mwe omutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikurwe sula yo kubiri Bible egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaserera, mwenenye. Basebo de banyabe kyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaserera. Kati this time tuzenga ki nga kanisa. Omwoyo mutukuvu bwatuba mutoki bwati nga 40 tulina we tukola ki? We tuserera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakukola ki? Naye nga Yesu yakukolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasito tegere kibicho, no chenenya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye n'ayambala bulungi uniform ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba Mukama yebazibwe. Nitugamba wa sister obadde obuze mu weeks 2 mbadde mulwadde. Fena ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli we tulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oye yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Luddem bwe twatula. Yogera kisome pulire. Olw'omwenda.
1: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Ye wa mazima.
0: Ye wa mazima.
1: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Ne njogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajja ffe.
0: Soko komao ojja kuddayo esomere buko gende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde
1: lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange. Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komaawo Mukama yeebazibwe. Ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna. Mukama yeebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babiloni era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yeebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieri mwe yakola ki mwe yagendera kiringanga onoolaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi.
2: Kati Danieri aba abikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. So yesala gye tugenda okubanga tukolaki tusaba mufeze n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi era olabye mu ssuula eyabi akanyiri akabiri malayika wa Mukama n'ajja kitegeeza Mukama yawulira okukola ki ne bamusindikira Gabudyeri mu ki mulamba. Mukama yeebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi Friday bwe tunaatuukira Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kabirira Mukama. So musawe y'okwenenya tokoma ku kibi kya kanisa naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda n'okulokoka ng'olina ba X nga 7 sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bwoti bagamba mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki kwenenya kai mukama tusasi ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetololeraawo bweti nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwekiti nekibateeka mu saakozi nga mwetololeraawo bwe mutyo nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kiregeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu ale nga tugamba fe foundational truth truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala so ye wiiki eno gye tukola ki gye tulimu nkooye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pati nagamba namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna twagala tuyite Mukama ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza buli nagamba wano tewasoboka kanve wano haleluya haleluya so tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno feeza esooka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feeza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feeza eddako biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda wenenya wenenya nogamba Mukama tusasi haleluya tewaffe tuli kumi na babiri bamaama baali bataano naye lumu muzeeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani aŋŋamba olwamaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyalawo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze ekimbonyaabonya ekyo kati gye emisingi emifu tebamenya bimenya nkumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wowenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango munzikirize tukome wano bira omwoyo mutukuvu engalo ez'amaanyi.